0: Boy.
1: Abana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana baweddeyo bawe soda wechupa abasigadde bawe soda wechupa ako tebaagala bawe wechupa bawe.

because there were so many people around him. What he did, nayogera mutima gwe naye kakati kanziruke maaso eri Yesu gy'agenda okuyita nze nnenya omuti. Teebereza omusajja omukulu, omusajja omugagga, addusa alinnya omuki n'alinnya omuti gwe bayita omusikamooti. Gamba muno omusikamooti. Omusikamooti kitegeeza ki? Kitegeeza okusitula okukkiriza kwo. Obadde osaba, obadde osoma bana ba P7, naye nga waliwo ebintu ebikuganye, waliwo ennamba ezaakulema, SST yagaana, yimusa okukkiriza. Togamba oba byagaana kale kambireke bigaane, nze ze nnaafuna ze nnaafuna. Obadde osaba mu bulamu bwo nga waliwo ebigaanyi, tokomaawo. Linnya omuti, gamba muno linnya omuti. Situloko naye kambabuulire, bwe nayingira mu kusiiba n'ensaba, ogwo gwe gwali gwasembayo, saddamu kukiraba kyagenda. Mukama n'akola ki? Lwaki? Kyansoomooza okubanga mbadde mbuulira n'engwa, kyansoomooza okubanga nzikiriza Katonda awonya n'ensigala nga ndi muki? Nenyingira mu kusiiba, gamba nennenya omuti. Buli woofu ne kikusoomooza wadde oli mwana muto. Tandika obulamu bwo obuyigiriza okukkiriza Katonda wadde tewali akola ki? Tewali amanyi. Bafumbe emmere ewaka ennungi, kwolwo nga bafumbye na muceere nawo. Naki? Muceere naki? Ekyemisana. Naye nga wagambye nze ndi mu kusiiba, gwe wekka. Temuli emmere mwe, temuli emmere. Bakutuukeko nga omuceere n'ennyama nga kuliko amatooke ne bukatunkuma. Ne bagaa toolye, obagambye nze nnakoze ntya. Naye abamu ku mmwe kasoola bwe muceere n'ennyama mugamba nsiibulukuse mumpe emmere. Siina gasoba matooke na nnyama. Ono omusajja kye yakola, yadduka Yesu gy'agenda okuyita maaso n'agamba Yesu agenda kuyita eno. N'adduka n'alinnya omuti n'akolawo ekintu eky'enjawulo. Kolawo ekintu eky'enjawulo mu bulamu bwo. Abalabe babeera nga balina bye basekera ebiboozi bya boyfriend, girlfriend, gwe bigaane. Gwe bikoleki? Bigaane. Abamu muteekako TV n'olaba wali awali akayimba, akayimba kasiba, n'ogamba likaawo likaawo likaawo, soko likaawo. Otunuulira biki? Oli omukazi ayimba akunamira abantu. Bikole ki? Bigaane. Gaana sitaani, gaana abakuziiza okulaba Katonda. Duka maaso, ngambira kulenye, duka maaso. Nali nsoma P4, olaba ono omuvubuka gw'osoma P4, ono ye asoma P6, mumukubireko mu ngalo. Aniko omukono guno bagulabe, omukono guno mugulaba yaguwandiikako. Nze nali mu P4 ne mpandiika kuno erinnya lyange okuva eno mpaka wano, era gwe ebyo bigenda kuwona ate todda mu kwewandiikako. Niliwandiikako ekigambo ekiwanvu kiwendo, ate nga ffe tukozesa musumaali. Oddira omusumaali n'okola ki? Sooka n'owandiikawo peeni, n'oddira akati. Aha, pensu biki ebyo byonna bikola ebiri shaapu, ne weewandiikako naye.

training. You are in the making. Katonda yagala yo mukazi no musajja nga otudde wano ngo jene chimu che 10 nga chakakadde chabukadde butano. Na ya chagala mukama ibazi nga kuteka teka ne baba kutese tese na yoli mugumu akutese tese juzi wafuna atano na baba ne mitwale atano ja kule mumu nga kuteka teka gwe bateka teko roza teka tekeka mugumu muzibu. Kama kuteka teka. Juzi mwatu ulanga family ni mugabana. Musimanyi takali ya mwemucharu. Simanyi bangakola mtia. Uli. Ingo kwa teka teka baba. Kamba buli yeko basipa ni wanyamu. Tulimu kuteke wa teke buwa. Tusigale wu. Yosua bulibu ya gena nga mlusisi ya teatula nga butuzi. Biselebio. Gali nga mateka nga noku sabate bamanyi. Nepa yule gamba. Yosua. Yere juzibomu ya mtu kufu. Yari asaba. Kwa hisa hili waite bamanyi kusaba. Ha. Wabali basi. Emele njale turuma. Musa. Yesala ya. Katila bamazi gaka hilira. Mwatu leta wano kutuba nyabonya. Musa nagena nga nasaba mukama bulaba nga kituufu abantu bano tubaganya kufira wano mu ddungu bayambe kola we chenja wulo nasaba ne yenenya mukama nagamba bungenda bakuba naga tokuba bana ulira batya nga musajja mwegayirizi bana ulira batya nti watujje Misiri ate nojja notuteeka wano mu ddungu ate notukuba nedda mukama bako kyokola ekirala kale bawe mmere. Naga kari genda. Ngena bato nyeseze mmele. Neiba gambe ngena bawa angayaru na kuhuru walu. Bajewe mimiro negundi. Hallelujah. Neye gairi da. Kati Yosua bo Yakobo naga. Omusajja anga saba. Bo agende ya bagenza kusaba. Nange kanyingiro rusisira. Na yingiro ruchi. Rusisira. Tewali wogama anti Yesu yabayigiriza okusaba. Katonda tewali wayigiriza kusaba. Naye bano bajjula gamba bajjula omwoyo mutukuvu. Omuntu yenna alina omwoyo mutukuvu. Ekiddako kusaba. Haleluya. Yosua. Olunyolo mwenda lugambye. Yosua yajjula omwoyo mutukuvu n'afuna amagezi. Haleluya. Nasigalanga alinda era basebo ne banyabo Yesu yali mutegeke ekimala yali mutegeke ekimala oli mutegeke ekimala Yesu wajja oli mutegeke ekimala. Yesu wajira wano. Ochimete sawa yonajia. Oli mwetege fwechimala. Hey guy, watch out. For no one knows the time and the hour when the Son of Man will appear. But be what? Watchful. Wetege fwechimala. Hallelujah. Duachi, katonda yagero kutuwa mu bintu ebinywerera. Obwakabakabwe, Bible gamba, buberere mirembe meka. Tuli wano wansiku nsiku kutendekebwa. Tuli wano kutendekebwa kungeri jetu gendo kunywerera. Hallelujah. Mukama ibazibwe. Nga gwe nebuofa woba nange nebuofa. Family utegenda kusana wo. Nga katonda agenda kukuteka teka. N'abaana bo bafune ku mugabo gwo mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Gwe katonda gwategeka okubeera omusajja.